ti wish wish pandili funda ganja ni baskili uyele mu batatami ngithi khalim baze padini ay wish wish pandili funda ganja ni baskili uyele mu batatami ngithi khalim baze padini ay suku yangcho.